taguna mbar nyaay tagatu mbar nyaay singa jeli ma fan tingara tingara lo tay ma fay limbar fay way lengue fayatu ma lengue kuma xama yori won na daana ñu ci nyaay daana tuma julli nyaay magam julli duma daan kuma xoo da man yalla bu ñëner ci bar bilay ci bay li bay ko li bilay xati ci baxati li baxati ko li